ene le joaro ya taba etso ba hlankana ba ipitsa ba hlankana ba ipitsa ba hlankana ka pina e monate etso ma ho bona mane mamela ba tla ke a tsepa mo ho o lenteng ho hle mo lenteng onse o re jaka tsebe fela ho monate tsa tsinana la ka jeno ka kwano ka 011 radio the pulse of Josie ka more ho landing totsa rona ha monate ka ding tsa tsinana la ka jeno wena mo o le nteng mono o dula ntse o tsitsitse o iketlile o tseba gantle fela gore ka nnete ga ona le letho le nka le etsang ka ntle le gore ke ikatametse gaufinyana le morena ke tsa ke ne ke wena ke re o kebe wa etsa le letho ga Jesu Kriste a le siko pela gago o kebe wa etsa le letho ga fela Jesu Kriste a le siko pela gago ga gona letho le wena le nna re ka le etsang re tlameile re dule re ntse re le gaufinyana le Jesu Kriste obane ke ena fela qalo le qetelelo kobosiane ya bophelo motsebi wa dinto tsotlhe nna ke mang e mong ya ka etsang eng kae ga e se Jesu fela ga e se Jesu fela ke mang e mong ya ka etsang eng kae re ntse re lokologile fela re totobetse re ihula ga monate bona bo e sale ka kwana ka 011 radio the pulse of Josie mo re leng teng re hula ga monate fela gotlhe lefatshe ka bopara ba re mametse ba ntse ba re gorona re mamate re tsa dinto tsa rona tse re tumeng ka tsona tsatsing nena la ka jeno ka kwano hula fela jalo jalo ka kile ka nka bahlankana ba ipitsa bahlankana ba ne ba rotlela pina tse ke dikotlile pina tse pedi go bona ka nnete Marako a Jericho, that was the first song. The second song, ke nngwe ya dipina tse e le goreng ka nnete tsatsing lena ke le ka otla tse pedi fela go tswa mane go setlhopha sena sa bahlankana e monate taba dula ntse o re tsieditse ka nako tsotlhe gotlhe mo leng teng nna le wena re tla dula re ntse re di fula ga monate fela re bontsha gore na re ka potela ka kae mme sebakeng sa gona jale ke ile ka gopola gore go na le batho ba o le goreng motlhomong re batla gore ba tle ba re fe dintlha mane le mane gore ba re bolelele rona e ka ba mafatsheng a bona mafatsheng ao bona ba leng go ona e ka ba dintho di tsamatsamajwang di tsamajwang weda e reng mono go bata goreng o tlamehile gore o tle re utlwe gore na go bata goreng mafatsheng a mang a itseng jwale sebakeng sa gona jale ke leka gore ke bona gore nang ke be ka mathela ka mane ka re ke bonang ka mathela ka mane ka Lesotho ke bona gore nang ke ka fumana bana meso ba e le gore motlhomong ba ka ntlha tsebe ba mpolelo ra ka nnete go tsenana ka kwano.

sebakeng sa bona jwale ke leka gore ke bone rona nke be ka ba fumana na, mme ga nka ba fumana ba tla mpha ntlha e ntle ya gore na dintho di tsamatsama jwang. Ke leka mafatshe otlhe mafatshe otlhe ke bone gore na e ka ba tsa legodimo di reng tsa legodimo di reng mo ba leng teng, gore le hele gore go na le motho ya batlang go tloa ka kwano go ya kamane ka Lesotho, mme a tle a tsebe gore ae ga ke ya ka Lesotho ke tlamehile ke apare ka nnete, ke tlamehile ke apare maobanyana mona sonta ha se fetileng ne re bua le bona ba re a ka nnete mašwa letlhwa le kgethegile.

kai. E re ke bona rona nka ya kae, nka tshelela kae mo e le goreg motlhomong nka ya ka teng, ke le go bona bao motlhomong tsatsing lena ba e le goreng ba ka buisana le nna. Ne ke lakaditse gore ke te ke re ga nka fumana ka ipona ke le mona e re ke bona rona ke ka etsa jwang. Ke tshelela mose jwale, mose go mawatle. Okay, ke mose go mawatle mo ke yang teng tsatsing lena la ka jemo. Ore metsotso e ntsamaela ga monate fela e re 24 after 7 o'clock right here in 011 radio. Ke letsatsi la monate mo ke lekang go bona gore na dintho ke di tsamaisa jwang. Ke bona gore dintho ke di tsamaisa jwang ga tsatsing lena la ka jenong ka kwano ka 011 radio. O ntse o dutse le nna wena ngwaneso mo o leng teng, o ntse o mametse, ke a tshepa o ntsheeditse. Nkebe ka ba mong le gale o ntse o le teng. A nkebe go a etsagala, go kebe go a etsagala, swapono sa bone ke a tlapane. Empa he monate wa dintho kore ke potoloa mafatshe kao fela, ke bona gorena ke ya kan ka mane ka Australia ga ke a fumana motho e re ke tshelele ka mane ka Congo. Ke ne ke tlile ke le ka mane ka Australia ke kopana le yes, ne ke kopana le Dr. Dlamini. Jwale ga ke aka ka mo fumana gantle, mme he e re ke matele ka mane ka DRC. DRC ke tlo kopana le mang, ke tlo kopana le Mike. Mike o ka mane ka DRC, ga re utlwe gore na Mike re ka mo fumana na. Mike o tla re fa ditaba, tla re bolelela gore na ka mane ka DRC tsa legodimo di dutse jwang. Ee, o tsebora ga o le ka mane ka DRC ka mane go na le puo e o tla tsamayang gore o e bue ka mane ka DRC, yona e bitswa Selingala, e re ke Lingala. O bua Selingala mono ga o fitlhile. Ke mbote papa Mike. Papa Mike a re mo fumane ka mane ka DRC, a re ya ka ra atleya ka nnete, ga re so mo fumane. E re ke mo fete ke bona gore na nka ya kae mo e le goreng nka fumana ba re fang dintlhagolo. Ba ka re fang dintlhagolo, e re ke mathele ke bona gore na ke kae mo gong mo nka mathelang teng, ka kena ka monyako fela ga ke kokote fela mono ba mpulele ore ke etse tsenana. Ke bona gore na ga nka ya ka mane ka Botswana ke fitlhele mane go bo South West. A re ke bona gore ba ka Botswana ba ka re fa dintlha tse jwang tsatsing lena la ka jeno, the weather report. Weather report ke lata fela Nido go tswa ka mane ka Botswana, mtlhomong he o tla re fa dintlha tse itseng gore na ka Botswana dintho di tsamatsama jwang tsatsing lena la ka jeno. A re utlwe ka mona ka Botswana gore na re bona Nido. Nido o kae go tswa ka mona ka Botswana? Tsatsing lena ke batho ba ka ga ke ba fumane hantle na banna keng? Na keng he tsatsing lena ke sa fumane batho ba ka hantle? Baneng ke sa ba fumane? Empa ke tla ba pheta, tla dula ke ntse ke gokela go bona. Nido ga ke a mo fumana ka mane ka Botswana, ga ke a mo fumana ka Botswana ka mane. E re ke bona gorena nkebe ka mathela ka nka etsa jwang ke bone gore na nka fumana mang ka sebakeng se seng. Dingata dibaka tsena yona ngwaneso, o seka kgathatseya, dingata dibaka tse e le goreng ke batla go fitlha go tsona. Dingata dibaka tse ke batlang go fitlha go tsona, mare ba re fe fela gorena dintho di tsitsitse ga kakang. Di tsitsitse ga kakang. E re ke bona gorena nka fitlha go kae. Ga dialoka go hang. E re ke tshelele gape ke bone gore na nka nke ke ka fitlha ka mane ke gotlhela morao ke ka mane ka Australia, ke shebe ka mane ka Australia ke lata William Ndwendwe. Ke a tseba he nka mo fumana he, eno ke kakapa eno dula ntse le malalalaotswe eno. Ke kene ka mane ka Australia o tla re bolelela.

0: wa ba tshakele mpa bona ha ba o tshakele tswa ho bona
1: ah ba tsimba
0: tswa ho bona o ba fa lift mar bona ha ba o fi lift tswa ho bona
1: tswa ho ai
0: o bua le bona hantle mar bona ba bua le wena ba kwatile tswa ho bona e tswa ba thumbano e tswa
1: ai ai ai
0: how worthy ho ba le bona tswa ho bona batho bana ha ba o rate wa ba bona tswa ho bona
1: eh ba ka ba kotsi bue ba bile kotsi wa ba wa ba bona ho ba kotsi empa ha o khone ho tswa ho bona
0: tswa ho bona
1: dai
0: tswa ho bona ho ba ne ha ona letho le o le fumanang ho bona tswa ho bona
1: ena ha o tswa ho bona
0: Batla modimo malenteng.
1: Come to me.
0: Batla modimo.
1: O sala na ka di direke tse o go lo sa tsebe mo.
0: Batla modimo. Batla modimo. Batla modimo. E ka fa ho bona ho bane ha bana letho le ba ka wetsetsang lona tswa ho bona.
1: Mara ha re re he prophet ha re di say something. Ha re re o ba tloi o tloa fela ho bona. Na le ntate ho na le nne modimo wa ka ho mona.
0: O tshiretse ka batho.
1: Eh, jwa long batho ba o tshirile modimo a ho lo bona ya ja.
0: O spenda na go ngata o dutse hara ha batho modimo ha o bone.
1: Modimo ka re nka e ka nka modimo a go bona
0: modimo o wa batla o batla go ba le taba le wena a bue le wena empa ha o bone o ka hare ha batho tswa ba thumbano tswa tswa ba thumbano
1: o ka re le rata la batho prophet motho mo nga ka re ha ke utlwe modimo le ha bua
0: tswa ba thumbano tswa go bona
1: tswa ba thumbano
0: Bibele ere go Matthew chapter 6 verse 8 ere o ska tshwana le bona. Tswa ba thumbano.
1: Tswa ho bona batho ba.
0: O bane batho bana ba o senyetsa nako. Tswa ho bona.
1: Ai. Yo yo yo.
0: Tswa ho bona batho bana ha ba o rate tswa ho bona. O ska ba kwatela tswa ho bona.
1: Ya.
0: O ska ba hloya. Tswa ho bona.
1: Ha o kopana le bona mane mo le mane, no no ba dumedis.
0: Ska ba kwatela.
1: O re ho bona ho tswa e be le o. Ai,
0: o ska ba kwatela. Empa fela tswa ho bona. Ba ne ha ona letho le letle le ba ka wetsetsa lona. E tswa ba thumbano.
1: Ai.
0: Ba lekile ho senyetsa lebitso tswa ba thumbano. Ba lekile ho bua ka wena dikampaneng tse itseng tswa ba thumbano.
1: Ba re ho wena you are a useless person.
0: Tswa ba thumbano.
1: Ba re ho wena ha o lo e bona ka tleng.
0: Tswa ba thumbano.
1: Ba re ho wena bana ba hao ba ke ke be ba nyalwa.
0: Tswa ba thumbano.
1: Yo yo yo
0: e tswa ho bona ba o tshetse si fikantle ka mane tswa ba thumbano